Tuwing ikatlong biyernes ng bawat buwan sa kanap na alas 10 ng gabi, samahan ang grupong kaakibat at kasangga ng OFW sa Hong Kong, ang Mission for Migrant Workers sa Tinig Migrante. Kasama ng PTS, tatalakayin ang mga problema, issues at ang buhay OFW. Tinig Migrante, ito ay sa pagkakaisa ng Mission at PTS. Tinig Migrante, dito lang sa inyong radio, Plus 1044.

tuwing ikatlong biyernes ng bawat buwan sa kanap na alas 10 ng gabi. Samahan ang grupong kaakibat at kasangga ng OFW sa Hong Kong, ang Mission for Migrant Workers sa Tinig Migrante. Kasama ng PTS, tatalakayin ang mga problema, issues at ang buhay OFW. Tinig Migrante, ito'y sa pagkakaisa ng Mission at PTS. Tinig Migrante, dito lang sa inyong radio, Plus 1044.

0: Sabado Nights, Tulog Pinoy.
1: Tay, ngayon na ba?
2: Bukas, no pangatsaro, multaking asupatam, otonim, mupo.

0: Narito na si DJ McCurve sa Tunog Pinoy.
1: And we're back on Tunog Pinoy Sabado Nights with me, DJ McCurbs. Quick time check, it is 9:12 right now. So if you have any requests, comment lang kayo sa ating Facebook page, facebook.com/PinoyTayo San Man, or our YouTube channel, Metro Plus Space 1044. Sabi naman yung Tita Elenita nito, grabe naman, kawawa naman. Dami kong nakikita sa social media na ganyan na mga sa mga pages, mga Hong Kong people bullying sa mga tao na hindi makalaban. Minsan tanong ko sa sarili ko, bad ang gulo ng mundo. Well, again, I will not believe everything on social media dahil ang dami nang pwedeng ma-fake dyan. So, the fact is, I read this off of a credible news source. So, anything on social media.

Kung talagang ayaw mo na, basta tandaan mo, mahal kita. Hindi ka na kailangan mahirapan pa.

0: supportive, kalmahan lang natin. Let's go.
1: Dito, masaya lang, kahit may lahat na para bang pagetin lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph, ay, baka naman.

labing ikatlong biyernes ng bawat buwan sa kanap na alas 10 ng gabi. Samahan ang grupong kaakibat at kasangga ng OFW sa Hong Kong, ang Mission for Migrant Workers sa Tinig Migrante. Kasama ng PTS, tatalakayin ang mga problema, issues at ang buhay OFW.